0: النبي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزنين لطمت له التزمت ضرر الأمراح قوي من ملا أقلاحين
1: جه نان دلو الى الكلام جيم تي واخجا في اصل الورد تي سان الورد وي وانا سما يخوف لاغا خامني كتابه بند نكو في ظهر نسخته تي غناو يا خام با الورد تي ورد وا هكذا نكني لا نانغ دلوات واخات تي مبري وردو سرين بي نينا نك بام генي وردام وو دا فا ام لو خام داكو بند تي غناو خدو انام manam keur ñu bind yir di tedde boko wolbeete ci gannaaw ga da am lu ci señ ba bind nak di ci xamle mbir yir di loolu nak ñi la tedde bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman li ya'lamna kham annadhu aji kholja fi hadhihi al huruf ci jile araf al maktubati di ñu bind ba'da tamamin wird ci gannaaw ma to wird wi ni annaka tibaha nak ajibindam ja ahmad ibn muhammad ibn habibillah al makkiya kay ko jum bakke nasaban ci askan wal bawaliya tay ko jum bawal ka watanan ci ab dekk adina digal na li akhihi ñal mbokam fillah ci yalla tabarak barkel ni wata hala te mu kawé te mbokam mom kat moy as-sayyid mustafa usman moy Sayyid Mustafa Usman Al-Halabi kay ko jog Halab Maulidan ci ab judduway wal Madani tay ko jog Madina watanan ci ak dekk fil hamali ci jefe bi umuri hada wirdi ci mbiri ni la wirdu al mubarak wadi wun barkel wa fi i'ta'i ak ci ak doxam man sha'ahu kuko sop min al ikhwani ci bokk yu gor yi wal akhawati ak bokk yu jigen yi kama akhadhu niki muko jele rek mom serign bi minallahi tuke ci yalla tabarak wa taala bi wasitati rasulillahi ci digal ak yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam yaqazatan ci ak yewu la manaman du ci ay nelaw hama baksasin ci atum baksas minal hijrati ci gaday ga an nabawiyati ge ko juk yonente hala sahibiha yalla nek ci borom gaday gogu abqa salatin gën ja desi doli teral wa anfahu taslimin ak gën ja jariñ doli wolu fi mawdihin ci abirat yuqal bu def na wax la ho ñel ko sarsara sarsara fi shahr ramadan ci war ramadan allasi wa nga xamni unsi la waccef na fi ci mom alquran alquran hudan bi muy ñep li nas ñel nit ñi wa bayyinatin tay ay firnde yu leer min alhuda ci ñep wal furqan ak teqale deug ak fen wallahu ta yalla wakil ku ñu wakil la ala ma ci li nga xamni naqulu nogi koy wax señ bi dane ku gis araf yi nga xamne mako dund gannaaw wird wi nako worne man ahmadou bamba mi nga xamne mangi bok ci wa mbacke ci askan bok ci wa bawal ci dekk ma digal sa mbok mi ci yalla te moy mustafa usman mu jefe wird wi tayit mayna ko ndigalul jox ko kuko sok ci bokki julit yu gor yi ak bokki julit yu jigen yi ni nga xamne rek mom la wako yalla joxe jaare ko ci yonente bi ci njemmer du ci nelaw du ci dara non la kuko joxate mom mi te jox ko ci ndigalul joxe wat ko neena nak yalla ngi mako jox jaare la ko ci yonente bi ci atum baksas 1322 budé ci atum tubab mu tolok 1903 te neena mi ngi mako joxe ca sarsara fofé ci gannar ci bir yoru koor wi nga xamne ci la yalla wacce won alquran may ci lama joxe kon wirda wowle te li neena yalla séré nako tamum la koy séré lo qala waxna akhwana sunu mbok muhammad abdullah alhalawi fi kitabihi ci teremba mu tudde ko annafahat almiskiya fi sirati almakkiya na inna sheikha naka serign bi a'taahu joxnako allah yalla yurdaho wirdam wi haza wile fa a'taahu te mu jox ko li muridihi ñeel talibem ya waraghabahum te mu xemem lolen fi ci mom wa kana te mu nek haqiqan di aji yo bi zalika ci lolé wa qalat mu wax lahum ñel leen inama nako ko xamne wa zaba taqona halihi ci mom ma shuruti andak sartam ya yadkhul dana dug al jannata aljana bi ghairi hisabin ci ludul hisab wala hiqabin du ciagne mbugal wa yamna hota dana ko fegal allah yalla min al makarihi ci mbolam ya ñu sip fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah wala yaqrabu hota du ko jege al shaytanu shaytani al maridu ma aji fetirlo ko ñal halawi dafa am tere bu mutalif ci seigne touba tudde ko an nafahat al miskiya fi shirati al makiya mom nak da melne moluñu ko te yax biñ ci am sax day manki wenn kayit manam gisuma kenn ku ci am ab yaxta du manki na kayit wewule waxna ca terem bobu ne señ bi day yalla ko jox wir ni mu joxat ko talibe yi tayit xemem lo na len ko te wax deug yalla jaaduna mu xemem lo len ko señ bi dana len kep ko xamne takone wir ni andak matale ay sartam da nga dem aljana te kenn dula hisab kenn dula mbugal tahit yalla dalay fegal lepp lo xamne tamuñ ko muy ci aduna muy ci alakhirah tay shaytané mom dula jégué mukk way yakfi dana doy hadal wirdu wi la wirdu min sharafi ci tedd nga andaho nak mom la ñu xone du doy lo han walis ko wirdu wenn wirdu neena len rek day doyna ndam ak teranga ci wirdu serigne bi le moy boko yoré mom da nga am jaglay wirdi yep yep yep wo ci jekk bo ci mujj so yoré wenen nak ak mo manti don lutax nga amalé jaglay nek ci wirdu serigne bi niñ ko waxalon rek melni alquran boko yoré yoré nga lepp lepp la nekkon ci téré ya jitu won ta wacc bayiko ci asaman wa qala waxna shaykhuna sunu serigne wa wasilatna tay sunu jotliku way ila rabbina jëm ci sunu borom taxala kawena hina a'tana ci waxtom ni joxe hada yirdu wi yirdu ash-sharifa wi aji tedd ni a'taytukum joxna len hada yirdu wi yirdu li wajhi llahi ngir jëm yalla taxala kawena al-karim ji aji tedd fakhuduhu japp len ko li wajhi llahi ngir jëm yalla taxala kawena al-karim ji aji tedd tuma xal top mu ne khuduhu japp len ko bi quwwatin andak farlu wa man kana ku nek min kum ci yeen hindo fa mom wirdu wirdu qabla ho ci ak jekam wa qadrati ma atan hala jamhi ci ak bole ma ho and ak mom fa ho kon mom nurul ler la hala nurin ci kaw ler wa in lam yaqdir dem atanul bole ga iqtasara mu gatan lu moy mu yam rek hala hada wirdu ci le wirdu ash-sharif ay ci tedd intaha minhu moy lam tibbi won ci an nafahat al-miskiya fofu la yam da wax ne borom téré ba dané seigne touba bam ni jox wirdu wi dané joxna len wirdu wi ngir yalla japp len ko bu baakha baax ngir yalla ngeen ko japp bu baax te farlu ci ko ci xamné fakkan nga wirdu da nga man ko bolé ak mom kon sey bo bolé len ndax kon lèr la ci kaw lèr moy da ngay bolé yaari lèr waye nak ko xamné yoron nga wenn waye mëno ko bolé wi kon yamal ci bi rek ta bayyi wowa wa qala waxna al mu'arrikh aji tarikh al jah bismillahir rahmanir rahim hadha li taqrizu ahmad ibn al hasan moy taggu ahmad ibn al hasan wa tarikh ahmad ibn al hasan tay tarikhaluk ahmad ibn al hasan li wirdi shaykhihi ñal wirdu serignam ba al shaykh al qadim نفعنا الله به في الدارين امين دا فا ام نارو غنار بو خامني احمد بن الحسن لا تودون بار نانيوكو خامون سي وي جامونو با سيغ بي генي ورد وي موم لاكو جوخون بام كو جوخي ناك موميتام مو تاغ ورد وي تاريخال كو بولي سي دالدي واخ بيدي ني اساسا فوندنا ربنا سونو بروم لا نانيلو اعمالنا سونو جيف بي وردي خيري موريدين ci wirdu ngeen ji ab rootu gaay bushra yem na mbekti la na ñellu bi wirdi sheikhina ci wirdu sunu serigne bi al mbaki mi ko ju mbake ahmad te moy ahmad an rabbihi jele ci boromam wa shitatan mbir mu ñu ab digale bi ahmad ci ahmad mu yonente bi salla yalna doli ten nga alayhi ci mom rabbuna sun borom wa sallamatim doli ko wolu madama li fek saxna sulaman di ep kerkaran manam di ep yegu kay rek lil fawsi jëm ci taxega al azim ga ejma ga ena sun borom day bim na me yewena sunu jëf ak sunu mbir motax rek mu jox na wirdu wi te jaare ko ci serigne touba kon nak war na no deg lol yeddu serigne bi dal mom neena da bayiko ci yalla jaar ci yonenti bi serigne bi joxnuko te yalla da ci nara yewenal suñu mbir rek xamna ne mu ñaan nak yalla saxal yonenti bi salatu wassalamu li fe nga xamne rek yalla ng ko def muy yonu texe aqtahu joxnako dal wirde wi la wirde andil muridi jele ci yalla mi ajinam yalla ko ci yow min sheikhin ci ep serigne wa min muridin ak ci ep talibe yene ci yirdwe ko reey yalla moko jox yonent bi jox ko serigne touba mu len ak cey bobu serigne muy yonent bi cey bobu talibe muy serigne touba qad khassahu jak lel nako bilulu in ci wuruslu masonin wuri wun ñongal fi sadafin ci aw xor mahsun wuri wun sangel an khairihi walis ludul mom ñur do lay misale wurus lu lu wo xamne dañ ko def ci bir aw xor ar ko ba nga xamé ni dara mënu ko ayubal dur wurus duru la li sheikhina ñal suñu sëriñ ardi ka di kuñ gërem al muhazzam ka di kuñ magal fi hausihi nak na ci ak laqam hausu jiwaril a'sami dakale k gëna mag ñena wir yi dal wurus duru la manaw wurus for la wo xamne yalla ko jox serigne bi mu jaar ci yonenté bi té kuko am rek daldi am dekkale yalla mu magwi abrasahu genné nako yawmal hurubati ci bisu aljuma liman ñel kep ko xamné ashadahu nam nako taxel allah yalla minabna izamani ci domi jamono khamisa shawali shahidna karama ci juromelu fanu wéru ko retew atum shahidna karaman munshiu dat tarihi aji sos bi dat tajul kurama moy ndeppal way teddina neena serigne bi mi ngi nu jox wirdu wi juromelu fan ci wéru korité fekk bis ba digi sub aljuma ci dat bi nga xamné moy datuk shahidna karaman shahidna karaman ak shahidna bikaram señ bi da koy tuddu lu bare bare djublu ci at momé ñuko joxe wërdu wa ca fofé ca sarsara muy 1322 budé ci atum tubab muy 1903 jëmele ko ci képp ko xamné yalla nam na ci mom téxé dat bobu nga xamne moy shahidna karaman to señ bi ko tuddu lu bare bare lay waxna señ bi wax waxin wo di ci tuddu dat bi mo nek ci kaw mbollem gaayu teddi gaayu bax yi ni nga xamne mom la nepp baxana wurus di fete bop kaw rek non la señ bi fete kaw mbollem gaayu bax yi ahmadu moy ahmadu bamba shaykhuna may sunu señ al mbaki kay ko ju mbake man ka nga xamne safara wuñina han wi jihatil haqi walis anamuk deug ga bi hadrin ci ak tew wa safarin ak tukki fil ghaibati ci tukki la althaniyat bay aji ñaarel allati ba nga xamne haba mayena biha ci mom al bayadina nari ganari al ilahu bur bi marhaban ak yaato da tu degu ton turu serigne bi mune moy cheikh ahmadou bamba mbake mi nga xamne mo leral deug fu ne muy ca teru yi muy ca tax ya muy ca all ya mune nak yalla ng ko joxe wirdi mu joxat nako ci mom demé ci tukki ñaarelam bobé nga xamné yalla ko jaglél nari ganar yu fofé ci Mauritanie té yalla mayé len ci ak yaatu mayé len ci xéewal mayé len ci ngénél ndax baxu sëriñ bi abrasahu genné nako la ñëlu li wacci llahi ngir jëm yalla billahi ci katanu yalla la takun bul nek billahi di aji fo han huwalisko li wacci ngir jëmam iza aratta bo beugé dal adzafara tuhu bima ci li nga xamné aratta nam nga ko kon xamal né asaydu rabbu fi jawfil fara nek na ci bir mbam alma da wax né señ bi monu jox wirdu wi té yalla dongu tax kon nak yow nang ko japp bu baakha baax té yalla rek tax té néna bo beugé paju aaju day xamal né lepp lepp ngi ci bir mu joxle aw lepp ci asaydu fi jawfil fara aw lepp lo xamne ciosan la modon ñetti gaay yo xamne dañu rabbu ci won ke japp lekk ke japp kewel ke japp legg ak ke japp kewel ga di tam rek nak mom mi nga xamne nak mo japp mbaamu jaay all mu ni len ah yeen lu ngeen di wax yeen li ngeen rabbu yep xajna ci bir sama rabbu kon kay man ma wara dam way yeen wor len damu kon biñ ne asaydu fi jawfil fara moy rek weddu señ bi lepp ngi ci bir boko amé am nga lepp ya rabana yow sun borom bi jahi qaidil umami ci daraje ay jawam mat xet ya ilal khuda jëm ci ñub muhammadin te moy muhammad jalil huma li may aji wuñ ñakara ya alih yalla nek ci mom bil ali and ak ñoña wa bil ashabi ak ci sahaba ya an ma salamay mulshi ashabi gën jaay yëkëti kuy yaani musali aji sos niri mo yalla wa jaahi shaykhina ak daraje sunu serign al mbaki te ko jum bakke xeb yalla nga may li ñal ma idrakama jot la nga xamne arada na mon nako man kep ko xamne min qabli nekko na ci sama ñeek min la xola ci ay kawé muntaziman mir mu bay aju nasu fi silki man ci filuk ñinga xamne qurribo jegañalef na len ileke jëm ci yow ya dal mulki yow borom ngor gi nan la ahmad ibn al-hasan danele wayam wi moy yalla ma ngi lay ñaan ci daraje yonent bi ak daraje mbokam ya ko gëmul ak sahaba am ya ak daraje serigne touba mi nga mayma lepp li nga xamne ñama jitu won doon nañ ko bëgg ak niseur lolé mayma ko tayit boole ma ci ñinga xamne da la sopp nga jégeel leen sa bop tanal leen sa bop tamul leen sa bop wal narji'a nan delu ila zikril ghaibati jëm ci tuddu tukki ba at taniyati bi aji ñaarel te moy tuma ila tintu mozin top jëm ci tintu mozin manam sarsara la doon wax legi ak wurdu fi señ bi amé legi nak mu ne kon nan yalla ba tay wax lu aju ci mbirum tukki señ bi ci gannaar te kon dara di wax ne gana buñ joggé sarsara nan dem ci do señ bi nekké tintu mozin mom nak niko borom sara bindé ci souf téré bi da ko fé tuddé tamta magazine la ko tuddé dal ni qaryatun fi janubi mauritania ab dëkk la ca manam village la ca nday joru mauritania wa fihi ca mom man nga bind batay wa fiha ca mom wa qahat la xewé won la ho ñël señ bi waqihatun ab xew fadhihatun bi aji ñaaw wa dhalika lolé moy an rajulan naka way min al bayadini ci bok ci nari gannar yi min al bayadini ma'ruf al ismi ku di kuñ xam aw tur wal qabilati ak gir wa ana taman a'rifu dana ko xam datan ci jëm inma satartuhu naka sutural nako rek sataran ngir sutural li bani hamhi ñel domi bayu taxam min al muslimina ci julit ñi arada namon alfat karay bi cheikh ci serign bi fa ahadho te musal ko allah yalla minhu ci mom ene fofé ci tintu mohsin day serign bi xew xew bu tisatis demon na ba diko fa bëgg dal tax da am nar bo xamne da bok ci nari gannar yi neena ñu bari xam nañ turam ak girga man na xamna jëm ji sax bolé ci waye ni dama koy sutural ndax bañ doy bayam yi buñ ko déggé mu na xari len neena way joju day nar bobu day da bëgg na ray serigne bi nak yalla ko mussal rek wa dalika lolé moy andaho nak mom wa fa da dik na xala cheikh yi ci serigne bi wa azharatu mu feñal la ho ñal ko ni daadan ak ciofel sadiqan guri aju deggu aw taxalluqan wala ak aju sax aju manam moy jeblu def ko serigne fa satara ho ti sutural ko cheikh serigne bi wa adkhalahu tamu dugal ko min jumlati khayalihi ci mbollem njabotam wa kataba tamu bindalahu ñal ko salasata abiyatin yetti bayit wa amarahu tamu digal ko bi mulazamatiha ci taxaw yetti bayit yoyu ci taxaw yetti bayit yoyu wa dawabi ak sax ala qiraatiha ci jangam leelen ci guddii wa nahar ak ci akiba ci fa faala tamu def yartu bayit yi nak hakaza nikini la nar bi day da ñew ci señ bi wan señ bi lol num ko soppé wala bok sax nga ne da ñew ci señ bi wan ko ne ko jëbul na ci yow soptalu bi la señ bi nak xam nga yalla xamal nako secret way da ko sutural rek dal dikoy bayyi ci biir njabot gi far bind sax yetti bayit yo xamne da ne ko nga taxo ko diko jang bu deg becc bo degge yetti bayit nga yému li señ bi wax ak ganabil nar bi don jëm nar bi yew won dara melni dal du xalaati jëm lola nar bi tambale rek di jang bayit yoyu gudeeg beccëk ila siwaya jëmna ci kudul man ad-dhurr lor ka shaytan niki shaytané malahuma dedd ñeel leen ñom ñaar bi sultan genn katan wala wenn yoon xalaay ci man neena lor ak shaytané du jëm ci man mukk fere lañ jëm waye mënu ñu am ci woon wenn yoon ba ak ci man Allahu yalla rabbi moy sama borom wan nabiyyu te yonante bi al mujtaba bi biñ tan salla yalla na dol tedd nga alay ci mom man buru bi nga xamne hadahu jubal nako wajtaba te mu tan ko khilli moy sama xarit wa hibbi te moy sama soppe wa aba te bañ na madarati sama lor waraba te mu sakku masarati sama mbek min rabbil wara tuke ci borom binde fi neena yalla sama borom de moy sama borom nanguma mom don sama lepp yonent bi itam di sama xarit di sama soppe te yonent bi kat beggut kuma lor damay sakul sax lepp lumay beglo ci borom bi mu yalla kon melna ne nar bi bu yew won di jang bayti degli bayti tekki kon du wara jemal señ bi dara lu ay waye deg lim ci tek fa kanata nekkon na al bidani yu naru ganar bobu yaqum di taxaw biha ci yetti bayti yoyu ana al layli ci waxtu yu guddii wa ana an nahari ak waxtu yu beccëk benal malaay ci digante mbolo mi wa fil khalaay ak ci wet ba'da surati yasin ci gannaaw saaru yasin yaqraw day jang kal muadhdini niki aji noddu yaqul day wax yasin yasin yasin hatta yukarrira bamu bamu lafza yasin batu yasin sabaha marratin juroom yar yon thumma yasrudu top dana toftale ila akhiri surati ba ci mujju saaru wa sumal abiyat top mu jiraat bayit ya tuma yasin top yasin rek bil kayfiyat ci melawa sumal abiyat top bayit yi bi takkari ci baamu suma hakasa top niki ni rek wala yakaru te du xaw yaskuti nopi illa li tahabin ndare ngir ab ciona aw naw min ba nelaw fa daama temu sax ala tilkal hali ca momale mbir ayyam ay fan xira waxes na sax aw shahr wala wer neena naru ganar bobu diko señ ci joxe beyit yi dako takko guddeek beccëk mo xam da wet mo xam da nek ci mbolo mi daan jang nak suratu yasin ba agal doora jang beyit yi manam day wax ci kaw melni kuy noddu yasin yasin yasin bo mi ci dum yar yon mu jall jang saaru ba saaru daanu mu dal doora jang nak yetti beyit yi bu yetti beyit yi jeexé mu delowati ci yasin ja juroom yar yon jall ci saaru ba mat mu delowati ci beyit yi rek japp ko nonu nga xam daanaka dal du nopi mukk ben yon lumay da son lol mbam yi nelaw te wax len lol sax wonako kat dir bi yag yag ay fan amnu ne sax wer wa kana nekon a sheikh serign bi wa kana sheikh izzak ba lolé ma ali sheikh sidia and ak ñun sheikh sidia mukhtalitan di aji jaxaso bi khiyamihim ci seeni xeyma fa amara tamu digal at talamidata donga ya ay yabuno ñu tabax manam ñu sant rek daran keur kharijal hayy ci biti gaddga fa faalo ñu def fala ma tam ba mu maté alama mu yegal mom señ bi a sheikha baba sheikh sidia baba fa amara tamu digal momit akhahu mbokam ma a sheikha sidia mukhtar te moy sheikh sidia mukhtar ay yathaba mu dem li tashihi ngir ak bungem il qas jam ci sanj ba fa faala tamu def fa amara te digal a sheikhu serign bi ahmadu te moy ahmadu bamba al bidaniya naru ganar bobé ay yathaba mu dem mahum and ak ñom wa yaqra'atu mu jang ak abiyatu bayidiya asalafat yadiyat kahadati niki adam fa faala te mu def hatta wasalo bañu ag neena yey jamono da fek señ bi mu nek ak cheikh sidia nek ci biir seeni xeyma di jaxaso ak ñoom da melni kon boba nar bi lim doon jëm du ko man ndax jaxaso gi señ bi jaxaso wa ke cheikh sidia yi señ bi wax dongay nak ñu dem ci bitti gadd ga señ ci fa dara señ ci fa kër dongay def nona ba señ ci ba agge señ bi yegal ko cheikh sidia baba dal yebal mbokam sidi muhtar ne ko andal ak señ bamba gungé ko mu dem ci sancam bobé mu dal def nona señ bi dal di wax nak naru ganar bi ne ko andal ak ñom tay jang beydi ni ngi ko daan defé nar bi dal di and ak ñom di jang beydi bañu ag guddi gogé ñu déme ci sanc ba nak nar bi bëgg na def njaxum gi da melne shaytan neem dané ko yow kat la nga don fexé man na soti fi mu nek ayja dal ci djublu sama te mu djok ba'da wahnin ci gannaaw ak sori min leeli ci guddii wahdo in akuk dal min annas ci nit ñi wahnu bobu dañ ko fere jël ci prim wolof wana sante musumi thiyabahu ayyirim wa baqiyata mudass kama waladathu nam ko jule won rek umu won dayam len da baye ba guddigi sori ba dara yengotut musumi ko def yaramu neen nako yaayam jule won rek fa daxalati mu duggu baba dari cheikh buntu keur serigne bi yurid dara nam yuridu albaytane ba allasi ba nga xamne fi nak na ci mom a cheikh serigne bi wa kana ta fekkon na mu nek yit ya la mu di xam makana sayfi cheikh bere bu jasi serigne bi fi nahari ci beccak ba fa tawajjahati mu jublu ilayhi jëm ci mom wa akhazahu temu jël jasi ja wa jarradahu temu bocc ko min khimdihi ci mbaram ma neena bam sumi ko ba def yaramu neen nako yaayam jure won dafa dal dem ci buntu serigne bi da xamne ne wi señ bi nek fekk na itam ci becc bi xolon na ba xam fa jeesi señ bi nek naka ba ak dal di waxu jeel jeesi ji dal di bocc jeesi ji ci mbar mom nekkon wa kana nekkon na min qada illahi di bok ci arte bi yalla di and rajulan nak way min ahli baytil mamlakati ju bok ñoñ neegu nguur ga al kajori yati kay ko juk kajor wa min ahsanihim te bok ci gën jaara fa ci ñoom tawbatan ci top wan silahan ak rocc ko bina dunya ci aduna yu xalu def na wax la ho ñel ko amar fal ndate kanu nekkon fi masjid ci jakka ja yata hajjadu di julli ci guddigi at tahajjud moy julli guddii gëna bo nelewé yow di julli fala ma marra borom bi ci mom arrajul waji qama dal nay jog muslihan bir mu ngi aji gaaw ilal qaimi jëm ci aji taxaw ja bi umuri sheikh yi ci mbiri serigne bi ad dakhiliyati ko jog bir te moy muhammad al amin ñang ibni muhammad al amin mabati wo hom mom ay al walid wajir wa ibnu khalati sheikhi domi ndey serigne bi la shakhikhatan te dinde ak baye fa aqlamahu mi yegal ko bi an shakhshan ci naka jëm mutajarridan ji aji futti ko ba set wacc tawajjaha jubluna nahwa bayti sheikhi fu fete ak nek serigne bi manam neena fi yalla dogale nak mbirum nar bi du soti moy amna waju bax jo xamni da bokkon ci ngor gara falu ca kadior way gana bi ne mu tup tup ko sel genn ci aduna taxaw tem ci jamu yalla fek nak waju bax joju nek ci jakka ja di julli ci guddigi biko waju rombe nak mu sen ko mu dali gaaw dem ci bëkk neeg bi nga xamni mo yoree mbiri serigne bi ci biir te bëkk neeg ma nga tuddu muhammad al amin ñang di doomi muhammad al amin mati dal ko yegal ne ko ah gis na kat waju sumbu ko ba def yaramu neen te ci nek serigne bala jëm fa qama dal di jog al muridu talibe ba muslihan bir mu ngi aji gaaw fo wajarate mu fek arrajul waja akhadha mu jël asayfa jasi ja wajarradahu te mu bocciko wa huwa te mom yata amul ma ngay setantal rek kayfa yata makkanu nakalay jekko mina barbi ci dorga wa shaykhu ti serigne bi